0: hambe uthathe isona shambe ugeza mfana usho lapha na ke ezeveletha umalambane ya imfezi emnyama lapha na ke nonqobana umfoka dube lapha na ke kwezombhaqanga 19 minutes to ihora lapha na ke lesithathu yalazi udaba ngale kwelesithathu uzovusa abantu ikhona ingosi intambo kazwe lonke nama top tier ama top tellers azovusa abantu ngengoma abayithandakho ngengoma zika bana zika xothoze ingoma zesiqathamiya ulesibili nje ngozwa ngawo ukuthi ke uvusa abantu mvusa ngayiphi ingoma lapha na ke yaliphi iqembu lapha na ke lomculo wamanono otherwise waze wangila umuntu ikhona leyo ngoma leyo leyo ngosi leyo rather ngale nje kwelesithathu lona ke ihora before lapha na ke ezeveletha kungene umkhulekelwa ake niba madoda man how yini kodwa ngani how nasabuba laba linamadoda siloko siyo njalo siloko sengoma ngoba mfana umncane umkhulekelwa
1: mingelelo wemfoka ngwane mingelelo mana ufoka khoqo na naye sara nezokhala wamadoda ekhaya kuleke lasebhangishane yambe sports hayi welcome awona imadla ngakhomishini ngithi mina hayi ayibe nodokotela wayo ezokwazi ukukonfirma yonke into esuke iqondene nemadlana ukugula kwabantu yonke into ngoba le nto ukuthi iqhamuka nje umuntu esethi uyagula ngoba kumele vele lapha hayi ngeke angiboni ukuthi izohamba kahle mayika kanjalo babengathola nje udokotela wabo yonke le nto ingaqonda ubo yena uzo-approve zonke izinto ukuthi umuntu ugula ngampela and after isimchekile ngoba phela eyi ona leyathim leya kamandla ngakhomishini heyi leyathim leya eyi awuyajuluka laphaya ma uzoya ngampela ukuthi ukhanda isitolo samanga uzojuluka laphaya eyi abobuza kubani ukuthi into asimkhwanazi hhayi wajula ukuthi ihla linamathela esiphongweni kayinqaba hayi hayi hayi
0: Oh yeah, hey guys, kubuye leso sombe leso. Hayi laphana babu uyamfoma njengexoxo lithelwe ngosawuti uyamfoma mfo. Ngiyakhumbula impela angasayiboni ithishu ihlezi lapha ke siphongweni. Kwazi ukukhuluma ukhomishana ukhumala ukuthi hayi khona nayi ithishu nayi sihlethe bhaqa lapha ke esiphongweni. Ziyabuya kumadla ngakhomishini khomba khona ukuthi ke ungabo ganga ngoba uzawuvaleleke khoneni ngolunye lapha ke usuku. Uthi inwene ngasekhaya imapha masu madlango kumele wasebenzise ukuze lapha na ke abantu kumele bafike kucommissioner beze ngempela ayi lento ukuthi umuntu ukuthi usiyagula ngomzuzu yokugcina hayi khona kanjani khamla wozophawula wozophendula
2: mtamkhulu hayi wayibeka indaba mina yami plan mtamkhulu ngibona ukuthi mina abangatshela ukuthi

Magazimazise. Ah, suka, izi wokazi yona ithe khuluma dlozi lami. Ya ngithemba ukuthi ke nithokozele ingoma zini ke lapho ke wino zondela lapho mfo kacele ucwele ku TikTok. Uthi hayi mina ngivusa ubanlo udlaba bhemu lapho na ke mfo kaMthembu endundulu. Kuba umfokandwandwe ngengoma lapho na ke ye-African Bombers. Uthe nje noma yiphi kwaqhamuka izimazisa, ngithemba ukuthi uyithokozeleke lapho ke wenkunzi yami. Ngithemba ukuthi ke uright lapho. Otherwise omunye othe wangena futhi lapho na ke ubanlo usiphandla usiphamandla Nkosi Shezi lapho na ke emlazi ke kwa gym Demande. Ngicela ukubiza wonke umlaleli wenanda FM ngengoma ye Easy Walkers isihloko sithi ke khuluma dlozi lami. Hayi ngilalelile leya ngoba ngaze ngahleka ngedwa. Ngaze ngathi mina hey futhi bakithi kusho ukuthi yasindwa lensizwa ku kuyasinda yini ngapho we mfoka bana we mfoka Shezi hey mfowethu hayi wohamba mfowethu uNkulunkulu wadala abantu abakwazi ukubona ingale yabonje uhamba futhi uyobuza bathi kulezi insuku ukushaya idayisi uhamba ushaya idayisi bakhona abantu abaphiwe laphana ke ukubona ingale ngawumthandazi ngawumelaphi laphana ke ngayizangoma bathi bhula mngoma uhamba uyobhula futhi uhamba uyobhula uyimfoka Shezi nge angazi noma uyasindwa yini ngilalela inhlavu zengoma mazithi ke bashiya kungenalutho ekhaya kodwa bafuna ngibenzele izinto akho lutho lapha umuntu uhamba ngena sibaya kodwa usefuna utho uhamba uyobheka ukuthi ke kubhajwephi njengoba engathi uyasindwa qhawe njalo indaba ya sibheke kwelesini hora elizawuthi lishaya ihora lesine uzabe usubhema wakholwa wena ngapho ke ngasekhaya dlula siyageza umfoka mahaya shebuduku-duku thando lamashi mfoka ngenya ngivuka ngivuka manje sekulethi ayibambe ikhona hashtag icothoza mfana kunjalo impela lapho ke wemfoka mahaya abambe ikhona.

isiqalekiso odinga ukuthi ukhululwe kusona isiqalekiso esiyokwenza ukuthi noma ungazabalaza kanjani empilweni kodwa impumelelo ungayiboni abanye baneyitifiketi za zemsebenzi ethile abahleli nazo emakhaya abanye baneyitifiketi zo matric abanye bangenile ema college kwanamakhoza athi labawenzayo kodwa awukho umsebenzi abanye banama license asaza expire awukho kodwa umsebenzi oqondene nale license umoya lowo wesiqalekiso sasemndenini umoya ovale izinto okuyiwona obambezela impilo yakho yabona nje ake sikhulume kanje dadewethu uma uthandana nomuntu wesiliso odlala ngawe ongenakusasa ngawe uyazibona nokuthi uba nothando oluningi kangakanani futhi uyazibona nokuthi uyamayinela uyamwashela futhi uyazibona ukuthi uyakaningi endlini yakhe yabo kodwa uma usuthola umuntu wesilisa ofuna ukuba serious ngawe uyazibona ukuthi kulula ukucikeka ucikwa wuye kulula ukudikila kulula futhi nokubona izici kulowo muntu wena ucabanga ukuthi yini hayi cha phela umuntu mawuthi angimthandi so engamthandi haw kani lona umbonile ukuthi uyachaphaza 2 uyificile intombi endlini 3 wayifica impahla zentombazane okukhombisa ukuthi uyakujolela kodwa kunokuthi uthando lwakhe liphele kuwe uqhubeke wamthanda kakhulu wazofuna ukushaya amantombazane wena uzothi awufune intombi endodeni yakho walwela umuntu omazi kahle ukuthi uyachaphaza umoya wesiqalekiso mntanami ukwenza uthanda abantu abawrong bese kuthi abantu abaride bese ungabi naso isikhathi sabo awukazunga nake umfowethu ukuthi le ntombazane ephuzayo le ntombazane eqoma kakhulu iyona oyithanda kakhulu wena ke wayithola intombazane engaphuzi engaqomi eyiqoqile naxabana nani bangani no naba ngokuthi yabuza umbuzo ukuthi uzoyifuna nini site wakhe naxabana naba ngokuthi wabuza ukuthi hey why kodwa uphuza kangaka engabe sibeka imali sizama ukuthenga indlu yamaplango bese sibeka nathi ixhokovana lethu nabanga into ezoba nenqubekela phambili kuwe umoya wesiqalekiso ukwenza uthanda abantu besifazana abaqhuthayo abangezukuba nayo inqubekela phambili nawe futhi lo nokujolelile uyena ovela umthande kakhulu uzubatshena abangani bakho uba umncome uze usho ukuthi angeyiboni ngihlukana naye lo ngagangi ungazuthi uvela beneyiquqa kunukele ngoba umoya wesiqalekiso ufuna izinto engezuba nanqubekela phambili kuwe mlalele ngifuna ukusho ukuthi kukhona iqiniso elihle okufanele silikhulume kungenzeka ukuthi njengoba ungilalele uyakholwa umzalwane futhi ngenzeka ukuthi njengoba ungilalele uyilolu hlobo lomzalwane oluzela ukuthi abaprofeti mina ngibahambi mina ngiride nje ngiyikhonzela ebandleni lami lalela ke mntanami ngifuna ukukusiza kafishana mama wami ngifuna ukukusiza mfowethu dadewethu baba wami ngifuna ukukusiza ukuya enkonzweni ngeke kusigqabule ngeke kususe isiqalekiso esivala izinto empilweni yakho ngoba ngicela ulalele ukuze uyizwe kahle lento kuna le ndoda le eyahlangana noJesu okuthi wayayihlala emathuneni ilimaza ngamatshe yabo yahlangana noJesu uJesu wakhuza umoya okuyo waphuma umoya yayisiyamlandela kuJesu
Inkinga abantu abaningi kulezi insuku nigijimela ukuye emasontweni nihamba nemimoya yakini nihamba nama spirit afuna ukuba ningayi phambili ngokwempilo. Ayikho into ebuhlungu njengokufundisa idemoni elikuwena ukuthandaza ongakhuluma namhlanje. Ayikho into ebuhlungu njengokufundisa idemoni elikuwena ukuzila ukudla. Ayikho into ebuhlungu njengokufundisa idemoni elikuwena ukuhamba inkonzo zomama zangolosine. Ayikho into ebuhlungu kuwe mntanami yokuba ufundise idemoni elikuwena ukuhlabelela nasesontweni mawufika uzofake kwi-present worship ukuthi hayi no unephimbo elihle kanti kushu umuntu ongakaze ayinikele impilo yakhe kuNkulunkulu ongakaze amamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Kusho kumuntu elingakaze likhishwe idemoni elingakaze ukhishwe umoya ongakaze adiliverishwe eqalekusweni zozalo lwakubo. Baningi abantu siyababona nakuma social media nje khona ukumbona nje umuzwe ehlabelela ubukusho ukuthi uyazi kodwa lo mntwana ubezo yakude ngempilo, uyazi lo mfundisi ubezo yakude ngempilo, kodwa kukhona umoya angeke sasizwe umuntu kuwo ngoba usevele waba ku spotlight kanti kune area edinga ukukhululwa kuyena angakasizakale kuyona. Ngifuna ukuthi namhlanje enye yezinto esihluphekisayo iziqalekiso zemindeni esizalwa kuyona. Kwakhulunywa kwathiwa amantombazana la ekhaya ngeke kugane muntu. Kwaqalekiswa umama wenu, uma wakho mntanami waqalekiswa uma wakhe. Kwaba nomsindo wa uma wakho wabeka ugogo wakhe isandla. Sakhulumisa likwazi siqalekiswa sasinomathemba, uyangishaya ngeke ube yilutho. Nenzalo yakho iyontungaza ngeke ibe iluthe emhlabeni. Omama wakho ngoba wayigcwele ulaka akawanakanga lawo mazwi. Na wazalwa ngaso lesiqalekiso. Ubaba wakho wakhipha amazwi ethuka ubaba wakhe. Kanti uzokuzala wakuzala ngaso lesiqalekiso. Kunezinto abantu bakithi okufanele nginisize kuzona. Kunento engeke usizwe inyanga kuyo. Noma ningahamba inyanga noma ningenza yonke into kunento edinga ukuthi azululwe umprofeti ekubhonqule kuyona ekuhlukanise nayo ekukhiphe kulo moya wayo leyo nto uphume kuhle komuntu ephume endlini eshayo kodwa ephume yena engenamiyocu. Ngifuna ukuthi namhlanje ngifuna umuntu mina othi ngizihambile inkonzo yazi hayike into edabukisa njengokubona umama umbone Nkosi yami ukuthi wahamba inkonzo eseyintombi. Kono mama lapha okumbone nje uthi lo mama Nkosi yami ugcwele ukukholwa noma eqhuzuka ukukholwa kugcwala umlomo kubhajwa mankankeni kodwa ayikho impumelelo kubantwana bakhe, ayikho impumelelo nakuyena kodwa njalo uyakhuleka lapha ekhaya kini niyathanda sikade nithandaza nje manje kodwa kushoni niswele ngisho ukudla kade nithandaza nisho babethu sezulweni wokulala kodwa nisebenzi niqhulula ingane nje abafana banikhulelisa bese bayanishiya. Kunomoya wesiqalekiso. Lalela mntanami lento yokugijimela emathaveli ngesonto wena uthi wena ufuni kuye enkonzweni mntanami uma ufuna impumelelo uyoyithola the day wakhishwa lo moya
ovala izinto zakho.

0: ungathini kumuntu onezingxaki ungathini ngeenkonzo mavula kuvalwe ayimemezelayo ungathi akenze njalo umuntu
1: ingathi nje baba onaleleyo njengamanje uma umavula kuvaliwe ethu nenkonzo ngolwesihlanu ethu nenkonzo ngeqhawe makasukume aye khona

0: obongayo.
1: Ngangazala ngomthungo, umthungo wamoya uyavula, uvuza amanzi, ubhibha ubovu, unayilonda. Umngani wamanzi sesontweni lakho ngathi ngumkhucululi ngiwuphuza, ngingena ezibhedlela ngiphuma ngasizakala kodwa umkhucululi ungisizile, ngiyasebenza mina emsebenzini ngoku.
0: Umthungo awusahluphi manje.
1: Awusahluphi ezipholini, uphelile kwawona uvalekile.
0: Uvalekile umthungo. Ubukade ukuhlupha lo mthungo.
1: Bukade ukuhlupha ngene ezibhedlela ngiphuma kodwa ngangiba ngithola umkhucululi ndaba right tata.
0: Eyi, eyi mama siyabonga.
1: Eyi, siyabonga nandoda kakhulu.
0: Hayi uJehova makakubusise mama qhubeka nempilo.
1: Baba ngizobonga kakhulu namhlanje.
0: Hayi bo,
1: Bendikade indoda yami yathathwa yintombazane. Yayalelwa ngumakhelwane uba mandize apha ecaweni. Ndafika ndathenga itshele ezilekhosi lezitha.
0: Ya.
1: Manje sengi itshele ezitha ndalisebenzisa tata ndagquma ndahlamba ndimbiza apha kulo. Xa ndimbiza wabuya nyhani. Uthe xa ibuya kanti uyihambe nezikhwama. Intombazane ndeva kuthi iyagula kuyambula kuhambe sesibhedlele.
0: Hayi bo.
1: Kodwa yena ubuyile ngokutata ndinaye ngondithetha apha endlini ndiyabonga kakhulu tata.
0: Ubuyile ubaba wakwakho.
1: Ubuyile baba ukho.
0: Ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha.
1: Yebo baba.
0: Hayi mama siyabulela uThixo.
1: Yebo tata.
0: Hayi. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami.
1: Baba uDokotela ngicela ukuzisa ubufakazi. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa.
0: Yebo ma.
1: Bendiyiklini emsebenzini kodwa ndinama-qualification. Ndithetha nje namhlanje ndifumene i-promotion ndise-ofisi yam ndirhola imali enjengemali ikhaya ngenxa yomsebenzi kanozimanga. Ndiyabulela kakhulu babudokotela.
0: Wafika wazothenga izinsebenzo.
1: Ewe tata.
0: Wathola unoyimanga.
1: Ewe tata.
0: Manje into isiyenzakele empilweni yakho. Ususukile kube niyiklina wavele wathola umsebenzi ongaphezulu kokuba yiklina.
1: Ewe tata kunjani.
0: Oh mntana msiyabonga kakhulu uThixo akusikelele iqhubeke into zakho ziye phambili.
2: Ngabe unenkinga kashukela? Zitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe. Kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga, isiwasho esivula izinhlanhla, sisuse amathunzi. Umashanela wona uxosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road, ngasemngeni Road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nicoxisane ngezinye izinkinga, shayela u 031 023-0512 noma u 076-664-8114 noma u 064-533-512.
0: Kwa mafula kufale sabamukela.
3: Mafula kufale kunjani
0: baba? Baba wami siyaphila.
3: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokubonga lana.
0: Yebo baba.
3: Ngafika esontweni wangiprofetha nganginenkinga ngizohlinzwa nginecancer. Mangifika ilafo ngiyohlinzwa ngalo ngoba ngangikantekmuzikensa
0: befika
3: bethola bathi akusabo abasatholi lutho akusekho lutho.
0: Hayi bo.
3: Babuza bangenze kanjani.
0: Ya.
3: Awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni abamavula kuvaliwe. Uyabona.
0: Ya.
3: Ngiyabonga kakhulu baba ngiphilile manje akusekho lutho angihle maphilisi ngi-right manje.
0: Baba wami siyabonga kakhulu khehla lami.
3: Ngibonga mina baba ngiyabonga kakhulu.
0: Yebo kwamavula kuvaliswa kwemukela.
4: Mavula kuvaliwe.
0: Yebo baba wami ninjani?
4: Ngaphela mavula kuvaliwe.
0: Baba wami.
4: Ngaphela mavula kuvaliwe ngemgetjeni.
0: Okay. Yebo.
4: Ngabuya emgetjeni ngahamba ngekhasino ngathola imali yango 3000.
0: Awu siyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili.
4: Ngiyabonga mavula kuvaliwe.
0: Siyabonga. Siyabonga kehle. Owokugqibela lo. Kwamavula kuvaliwe sokumukela.
5: Yebo sawona
0: babunjani. Mama wami vala umsakazi emva kwakho nyaphila ma.
5: Ngiyaphila baba konke ngizwa ukukhuluma la iRedweni ukuthi uyakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngenhlakathi yamathuni.
0: Yebo ma.
5: Nami kade ngizama ukuyilungisa indaba yami ukuthi ngithola abantwana lutho ukuthola abantwana nomsebenzi ngiyawuthola.
0: Manake we mama, mana indoda unayo.
5: Ukhona yebo naye umuntu.
0: Eh cha njoba uthi ufuna umntwana mina ngifuna ukwazi indoda.

0: ngoda uthi unayo.
1: Yebo baba.
0: Uhlala nayo.
1: Yebo baba.
0: Okay. Unayo nabantwana?
1: Unabo abantwana inkinga mina.
0: Wena unabo?
1: Yebo.
0: Inkonzo seCameroon niyayenza?
1: Yebo baba.
0: Okay. Lalelaki. Sigani nobabili kimina.
1: Yebo.
0: Ngizonilekelela.
1: Yebo.
0: There's one.
1: Iphinde ngizoba noma futhi na uma wasetshenzwa kanjalo yena uyakwadumba umlenze ekwenza ihawu likababa wakhe.
0: Yeah.
1: Waweqa ke kwathi kufanele ayobeletha kwangabeletheka wahlinzwa. Anganoma lesi sichitho senze ukuthi mina nje angangifuni nje ngokuthi into ekuthi ngiphumeleli nje yasikasetshenzwa yena ukuthi akangifiseli into ezinhle neziyaphambili yangifiseli into ezinhle zonke ezibuhlungu.
0: Kulongela fana ngifike ngizonihlolela ngizohlola ngizoyibona inkinga ngisizoyilungisa leyo nkinga mntanami.
1: Yebo.
0: Uneminyaka emingaki?
1: Ngina 31 manje lento yaqala ukungena ngo 2008.
0: Eyi usemncane mntanami usemncane mntanami ngizokubusisa mina uthola amawele.
1: Yebo
0: baba. Ya indoda ikhona eduze njengamanje?
1: Yebo baba ikhona.
0: Wamnikeza ifoni?
2: Yebo zobona baba.
0: Baba wami umama uyangitshena isimo enibhekene naso. Ngiyabonga, ngiyabonga ukuthi ube indoda. Amadoda njengawe mancane emhlabeni sikuona. Make babona nje umuntu osifazane banenkinganyana bayagxuma kuyena.
2: Yebo baba.
0: Ya, yenzani indlela ningibone.
2: Okay, ayisozama.
0: Ya, ngiyacela, ngiyacela niyikhuthalele inkonzo ningayiyeki, niyikhuthalele inkonzo. Nishaya inkonzo, nishaya inkonzo, nishaya inkonzo. Shaya inkonzo, shaya amahlandla bemathathe bemane, bemahlani. All right. Iyathuka le ndoda ithi hayibo.
3: Ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa sikhona engizoyilahla, ngizoshiya nje ethekisini bengiyiqoqile ngayibeka la. Omningi nje ufuna ingane sami sibe khona singilekelele. Okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini, mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni, mangithi sesinyeni bengathi la entsweni. Ubaba ungikhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso. Ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphumelo dliso. Okwesibili endlini la ngihlala khona, endlini yami la ngihlala khona, ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhumuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini. Ngisebenzela iy'nsebenzelo zala ekhaya ke bazalana, nginenozimanga nginomashanyela. Zakubiza ingane iy'ntuthwane zavele zavuka emini, sengisuka ukuhamba la ekhaya zavuka emini, zafika emini. Ingane ziyakubiza ukuthi mawo zizobona nazile iy'ntuthwane. Iy'ntuthwane kwangathi kade zikhona la, zinamaqanda. Mase ngifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la. Mangifika ngeza nomashanyela. Afika ngakhuluma ngathi ngilosi kamavula avaliwe. Mayihambe, mayihambe. Sanyamalala same time ngathi akaze sibe khona. Sijwayele ukufika ebusuku sibesivusa ingane ebusuku zingitshene zithi mama silalanga zintuthwane. Intombazane yamenye engihamba nayo la ekhaya, ubaba uyikhulekele. Ngezwa mase bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho. Sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka, intombazane yami esinayo ngolwesihlanu siyama nayo la ekhaya izanga namhlanje. Wathi ubaba le ngane le nyoka uma iphuma le ngane izokhonkotha ungathi inja. Kwenzeke njalo ngempela umama ade bangixoxela mina, uthi umama ade benawo phela uzwanga ma. Mase ngibuza ingane uzwile wena, uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile. Sengibonile mina ngihamba la ekhaya, sengibonile ngihamba la ekhaya. Omunye futhi intombazana yami, intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile, yavele yophuka nje egcekeni. Uphethe amathansela. Usenensuku bekade ya-off. Kwathi ngelanga fanga ngabe uzovuka amphathe amathansela, wathi nami ngiphethwe likhanda, ngiphethwe amadlebe, akuvuma akhulume. Ngathi ke mina kangikufaka amafutha, amafutha kamavula kuvaliwe emadlebeni. Wathi cha mama khona engisanda ukukufaka lana, uzongifaka usisi wami lesiyama naye la ekhaya. Uzongifaka mase ngilala, wamfaka ngempela. Kithethe ngisendlini yami nami sengilele. Lathi sibokuthenga kodwa ngingamfaki ngamkhamisithi ngimfake lamafutha. Lathi uza hayi lamafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni. Ngafika ekuseni, ngivuka ekuseni ngabofonga ngayombheka. Ngathi khamisi ngamfaka amafutha. Ngathi ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela. Kwangavumi noma ithini ingane ishitshile, ngizwa ukuthi ishitshile bikade kusele one day ukuthi yambiye emsebenzini, ngabe ukuthi ayizuya le ngane. Mase ngibuya.

0: ngicabanga anginamali ngithengile abantu ngoba ngibonile ingane yafa mangibuya ngifuka umuntu sekishini uyapheka unangani uthi mama ngiwashile ngithi wenza ngaleni uthi mama kunento nje phele yayibise duze kanti mangini kuphela kwakhaqa uduthi onegas untombazana lona engihamba naye la ekhaya kule night prayer edlule ngathi lo besingayo manje leya edlule baba futhi uphethe wamkhulekela abona ifiso nakuyena uthe yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi makunento elanga esaba ukudla mina ngathi ungadli uzofika phalaza ekhaya mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithina ngathi phuza amanzi yikeyike lento eyiyelwe engayazi akayikhipha lapho ngiyibonile imisebenzi kamavula kubaluleke kathi baba ngilifuna leli thuba ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga ngiyabonga
1: ngiyambingelela bazame igameni inkosi yami Jesu Kristu ngiyalibonga leli thuba ongilitholile namhlanje ngafika la ekhaya ngingazi nokuthi ingqondo yami iyasebenza noma ayisebenzi bekinenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga bengishawa kakhulu ngesichitho bengivale kamehlo ngakwazi ukubona ngalalela ubaba eredweni angizwanga ngumuntu ngamuzwa eredweni nje kule ndokuzana ikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukeza kubuhlungu khona benginenkinga nasesibelethweni sami kukhona into ehambayo eyinyoka ngabamba ngabeka isandla ngesikhathi umprofethi ekhuluma ngasibeka isandla ngezwa lento ngathi iyasuka iza ngasenyaweni ngezwa inhliziyo yami ngathi iyakhululeka amehlo ami engakwazi ukubona wathi ubaba asiphinde futhi ngakusasa umuntu ozwa la kubuhlungu khona akabambe la kubuhlungu khona ngawabamba amehlo yami ngasikhathi ngiwabamba amehlo yami ngezwa kuphuma iy'nyembezi emehlweni amehlo angathi ayaboshwa ma ngiyibuke esibukweni ngayibona ukuthi hhayi ngathi sengiyingcono kodwa manje lo buso bami still kusenenkinga ukuthi usahorozela hhayi ngathi ngeke ngizoyinika ithuba lokuthi ngize enkonzweni ngafika enkonzweni okokuqala ngafika ngathola usisi la ngathenga umnozimanga ngathenga ichibi ngase ngithenga umashanele ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo kube nento nje engishayisa ngovalo kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami ngathatha ngafike ngagquma ngonomozimanga kwangathi kuyehla-ke lento yati ngihluphe emzimbeni ngathatha umashanela ngazama ukuchela mnake ngibengivele nkorobhe ngawo ngiqale nkorobhe ngawo-ke kindlu yonke bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle loku kade kwenzeka egcekeni akusenzeki nalento kade ingibize ebusuku ayisenzeki kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili ubaba beze le nkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho ngithe uma ngabe ngifika ubaba engidlela esho ngayo kuthi asifike sisebenzise ngayo ngenze ngayo kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohlezi awasha iy'mpahla ey'clini kodwa ngangana-ka ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili ngizoqala nje la eDurban North Red Hill ngithole umsebenzi omusha okwesibili ngibonge kakhulu ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka besiyadikiza ngathi ingane ngithe ma ngiwuphuza lo mkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla kwangathi ngilokhu ngathi ngalokhu ngichama ngichama ngichama ngichama emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla ngoba besisuke singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala ngithe ma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni ngiyabonga kakhulu amandla kamavula avaliwe ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe istroke ngafike ngathenga itshe lensebenzo ma ngithenge itshe lensebenzo umama bekufanele ukuthi ahambise ayo abhukhele engwelezane kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni seyaphindela ekhaya kasayo engwelezane ngibonga kakhulu engilozini lamavula avaliwe ngicela ukuthi nabanye bangaphela amandla bagijime le ndlela ngoba inokukhanya inokuphila.

Utatuzo buya usayo za mimali. Dr. Tuta asiboni sompele no mashutu besi sana luami. Molo sana luami. Ekseni. Molo simutibutipu. Molo tungi tungi. Umushana. Sabona ikamalami kusubo

0: even more. So leyo nto kuyasiza ekutheni ixoxe into idlule abantu bakubonise nani. And umuntu oxoxa nayo kwenze shoukuthi umuntu ongazokwenza ukuthi uzibone urong kwakhona lapho ngaba izona lokho kuzokwenza ibe nenkinga more nomuntu ozokujaja into engandalo. And then nento yokuthi lento yabantwana yokuthi ukuthi okay ifika ngasiphi isikhathi noma yini ekugarisa the time osuphigarisekile wena yini ekwenza ubakhalo, yini ekwenza ube ngono, yini ekwenza ukuthi umgobo wakho ungaphazamisi ezinye izinto ezama-routine zefamily yakho noma zakho nje uqobo wena uma-forsa nje ubone ukuthi okay awunako-ke kuyangibalesebuthayini wangivungisho sizame nje ukuforsa ngangendlela esingaphosa ngayo bese sithole usizo-ke nolu-professional libalulekile kuma-professionals abantu ama-psychologist trauma counseling and so on yonke leyo nto ingasilekelela kakhulu. Ngiyabonga.
1: Siyabonga mamcela njeje
2: hayi benithi ngilindindlovuka
1: ayisuyixazululo mfethu ngoba nginesiqiniseko ukuthi ngeke abazalwane bangezi beze bezofuna ukwelulekwa bafuna i-counseling kwena njengomfundisi wabo ey'mweni ey'njenganalezi
2: kube kuyisemhlanganweni njengokuthi seconded ngisho kunokuthola cenge kugoke ya uqinisile kuyadingeka ukuthi ube nomuntu ozokhuluma nawe uma ubone ukuthi sekuthi much kodwa ke kube khona izimo lapho khona abantu abangakwazi ukushare iy'nkinga zabo sidalo. Umuntu ongakwazi ukuvuleleka. Omunye uba nendlela anti-depressor ngayo. Omunye umbona ukuthi uyahamba ayothenga. Omunye afe necathulo, omunye athenga into entsha. Omunye uthole ukuthi ufuna ukudla kamnandi. Omunye wenze njengayo umahlambisi kodwa omunye usungayileki uyokhuleka ayobuka ulwandle. Iziningi indlela ezizinto abantu indlela abayisebenzisayo abanye zokulwisana naleyo ncindezi yangaleso sikhathi. Isengishele kulaba abangakwazi ngampela ukuxoxa nomunye umuntu ngey'nkinga zabo. Kwese sikhathi uzothola ukuthi wena ungothuva ephakathi nje wena. So bonke ababika kuwe wena usakwazi ukubabikela ney'nkinga zakho. Yilawo odinga khona-ke nawe ukuthi ube nendlela yakho yokuxazulula iy'nkinga zakho njengoba kadesho umama ucele ukuthi nodokotela bengqondo bayadingeka. Ngiyacabanga ukuthi nasey'bhedlela zikahulumeni bayatholakala ama-social worker nabo ama-psychologist and psychiatrist abazokwazi ukukulekelela kwincindezi yomphefumulo. Abanye basiza ikhona ukukhuleka ukuthola i-problem ababhekene nayo uma wakhuleka iba ngcono. Omunye uthole ukuthi ene inkinga yakhe uyisizwa ngokuhlabelela. Athi uma ngingahlabelela i-ES mthwalo ngiyakwazi ukushintsha i-focus. So nje umuntu ufaneka ayibheke ukuthi ikuphi lathola ngakhona ukushintsha kwengqondo angakwazi ingabheki into eyodwa ngaleso sikhathi asuke abhekene naso abe nendlela yoku-activate ingcindezi yangaleso sikhathi.
1: Wow. Ngiyazokana.
2: Ya.
1: Ngiyazokana. Asivale ngawe Queen Mother.
3: Oh yes, asibekile ama-leaders la ngaphambili. Amakhosikazi nami ngithanda ukushayela zona isipikile ukuthi-ke ngiza nezinto ezinye uma ngabe njengoba ngizokukhuluma ngenkulumo na-social media ngithi iqiniso lami ngale nto yeqiniso lami ngizama ukuthi ngi-emphasize kule nto abayishoyo yokuthi iqala le nto yokuthi uma kuthiwa sizonakekela umhlaba asi-understand ukuthi ithini into uyikholwa ulona ikholwa uyasonta usonti kodwa kusalayo ukuthi for the la emhlabeni nabantwana unotshani nendlu nani nani iqala lapho eku-understandeni ukuthi le nto le i-responsibility yakho njengoba yenzeka njengoba ilayikhaya. So ihamba le nto masinaleyo mentality izohamba ifike nakumina ekuthenini kuzo zonke izinto mase sikhuluma amaqiniso ithini sinendlela yokuyikhontrola. So imini umuntu onendlela yokuthi ngiyayikhontrola le nto ngiyengani-observe into ethizeni nje njengoba lo mqalelo ngikhuluma iqiniso lami ngikhuluma nendaba yasemkipitweni ngikhuluma ngani uyazi ukuthi mina imina lo

0: ukukhona ukujombile kodwa ukusala ubabazile ngeyimanga nje ezenzeka la eNingizimu Afrika ngabona lo daba lolu labafowethu laba bemash and mash ngemasuzwa sekukhona abadutshulwayo abahlukumezekayo bebazama ukulungisa ngendlela abalungisa ngayo eyi mfethu kuyadumaza kodwa singengabantu kasifani asinganxanye singemanzi mina ngize ngisho mfethu ngikhumbule ekukhuleni kwami emakhaya endwedwe eMontebello enhlangakazi kwakukhona isalukwazi kwakuthiwa usuza phutha liyenzeka mese kuba khona ubabe kwakuthiwa uhlatshwa wayefike ngokuzokwelusa elusa iy'nkomo zemizi yabantu ayi wayesondelene kakhulu nenhlabathi engacishe impela ngimlinganise kule ntombazane edlala lapha kulo mdlalo ekuthiwa isitha ekuthiwa umata ya hhayi wayengalishiyile igabadi impela ngendlela ayemfishane ngakhona eyi iy'gameko ezazenzeka ngalowa muntu wayefike nje ngokuzokwelusa singamazi kodwa ayi indlela ayisegoloza ngayo ukuhamba endaweni ngalowo mzuzu uyayishaya induka kadlali yeyeyeyi bamsaba omkhulu nje bethu babemsaba ngale ndlela eyisimangaliso kodwa-ke ngesikhathi mfethe ngabe ngiyakuxoxela udaba lalowa muntu waphela ngesikhathi ecosha izalukwazi ayingafuni ukuthi ahambe zikhala ngokuthi hayi uyawushaya umsebenzi kodwa uxake ukuthi muphi umsebenzi awushaya ngoba akasafuni ukulusa iy'nkomo uyagoloza eyi bafethu kunzima manje inza iyekiso ke nibambatha nondaba lokhu uthamati yabingelela ukuthi sanibonani ingane zakwethu ikakhulukazi wema-VIP izandla idlula ikhanda ngithi sanibona ingane zakwethu ngithe upastor Mjosti ma uvuka ekuseni wovuka ubabaze nje ungakayi kogeza wenzela ukuthi uma kukhona iy'ndaba ey'kweqile kodwa wazi ukuthi ubabazile ngey'manga nje ezenzeke eNingizimu Afrika
1: lady I tell you you're quite right otherwise send them through 068-764-9969.

Siahanda la basika. Rabakanda la basianda la bashanda la basanta. Rebekinde ribosiahanda la bashahanda la basia. Zika labra katala bayanda la basianda la brode se. Zidiki yadas kalahanda la basianda la bosenti. Zida la basiahanda la bashakata la bayanda. Zende lebo siahanda la bazika la bayanda la bazia. Zidi kilibushi kalabayanda la brada si kala katalabakata. Zata kala prataseke ketele protasia la basia. Rabababababa shanda la basia handa la bazeke lebro handa la bazia. Rabababababa shikalabayanda la bazika la bayanda la basahanda la basaya. Zete lebro dasaka talabayanda la bazika la bayanda la basanta. Riprodeseke telebosianda la bashahanda la basanta la babababosia. Kulunkulu wezimanga, kulunkulu weqiniso. Siyabonga nkulunkulu asenaleni namhlanje busuku. Siyabonga amandla akho asindisa impilo zethu. Siyabonga nkulunkulu asenaleni. Siyabonga, siyabonga, siyakubonga namhlanje busuku. Hikala bahanda labasika labayanda labasiya. Rekele proteseke teleboshika labayanda labasanta. Siyabonga nkulunkulu asenaleni ukuthi ukhulula abantu bakho. Ukhulula abantu bakho from zonke ibopho engaba khona impilweni zabo. Nkulunkulu wasenaleni, nkulunkulu weqiniso. Siyabonga God of Plenty. Sikhulekela inkonzo ye 7 steps your complete miracle. Siyabonga nkulunkulu wasenaleni ukuthi wonke umuntu okumele abakhona that day uzoba khona nkulunkulu wezimanga. Siyabonga nkulunkulu wasenaleni ukuthi ayikho into yobavimba. Siyabonga nkulunkulu engcwele, nkulunkulu namandla, nkulunkulu wasenaleni. Sikhulula amandla akho through lo msakazo. Sikhulula amandla okuphila, amandla ezwelenala, amandla e-divine protection. Siyabonga nkulunkulu namandla. Rabashika labayanda labasiyanda labaseya. Rendere brodeseke telebosiyanda labasiya. Si protecta zonke ingane zizoya esikoleni, zizovula ekoleni. Siyabonga nkulunkulu wasenaleni. Lamba khathala bayanda labasiyanda leboshanta. Rikili prutisikili kritisikilianda labashanda. Siyabonga nkulunkulu wasenaleni ukuthi uzokhuluma nabantu bakho ukuthi maphi ama-products abadinga ukuwasebenzisa ukuze bephumelele, ukuze bedlule kule nkinga ababhekene nayo. Nkulunkulu wasenaleni, nkulunkulu othembekile, siyakubonga namhlanje busuku. Lahanda labasiyanda labasakatha labayanda. Siyabonga ukuthi uyabathinta abantu bakho. Siyabonga ukuthi uyabathinta abantu bakho. Sipholisa zonke ilonda, zonke ilonda. Akhaya labasikhala baya atika lakateleke telekazia. Zitikili kalia anda labasekele protele katalala. Litikili kizia lakatele protesi entele bosha anda. Ha rabababababababoshe hendele bosaya. Rika rabazika labradasi hendele boshanta labasia. Ngisi bapila bantu bako. Bapila bantu. Bapila, bapila, bapila. Ha talabasi entele boshaka yanda labasi hendele boshanta. Siyabonga nkulunkulu wasenaleni besazosebenzisa ama faith products. Siyabonga nkulunkulu wezimanga. Rabrode legle keske lepro da sika la klata skele tesente. Ritili busika la kretesete telebo shanta. Gitiliza zonki intaba. Gitiliza gongo ubi pangwabo. Nkulunkulu wasenaleni. Rabababababa shika la katala basianda la basaya. Shele ahaya la basika yanta. Likayente lebo siende lebo shanda la baba baba boshe. Rebro desende rebe siende lebo shanda la baba baba boshe. Kulunkulu wezimanga siyakubonga. Kulunkulu weqiniso siyakubonga. Siyabonga.

bobaphila abantu ngama faith products ngomhlaka 22 kuya kumhlaka 23 iyona ke ilusikisiki tour inkosi izobe igalelekile khona lapha yana lusikisiki college bakuthi ngabe nilalele lapha elusikisiki kwesotatu hlehlisa ngabe nilalele yini ngabe ni ready ukuthi inkosi ize ngalapho ngo August 22 kuya kumhlaka 23 kanti ngomhlaka 29 Pine Town Civic Center inkosi somnala izobe igalelekile khona sithi the hashtag #828 purpose driven life.

0: wakhe hlabuwaba nje esithathe ndulo lodaba ukuthi yini eyayimlethe enkosini mhlambe wayeziwe ngephi ngenkosi befika ngenkosini kwenzakalani
1: bengayele enaleni enaleni ngifike kuwumuntu ogulayo ngize esontweni ngahlala nami njenganabanye ngalindela ukuphila kwangaba khona ongikubonayo okwenzekayo ngaphinde emumba ekhaya kodwa kwakwenzeka yagcina inkosi isifikile kumina ngephupho kwaqale kwaqhamuka omama abawu-20 bathe ma begoqondana nami ngimile ngibabuka baphenduka babheka kumina bakhuzisaka bathi ungavumi ngoba ngase ngivumile ukufa sengizikalela mina iy'nsuku ukuthi ngizophila iy'nsuku ey'mbili kwelesithathu ngiyahamba kodwa ngamandla kankulunkulu senaleni kwaqhamuka phakathi kwalobo mama bekhuzisaka ehlele esihlalweni weza kumina wamaphambi kwami walula isandla ngayami basilula waxhawula akushoyo kumina wathi ususindile ngathi uma ngivuka lapho ngathi mna awu uyena lo sashana onguyalayo yabuye yabuya ingqondo ukuthi no uba bunala ekuguleni kwami kwasekuthi umanzi ngingadli ngingaphuzi manzi ngingenze lutho nje kodwa kulolo suku kwathi ekuseni ngakwazi ukuthi ngidle kwaba usinda kwami iyona nto-ke lena eyadala ukuthi ngibe nokumkhonza okukhulu kunala ukuthi into ayenza uyayazi akukona lokhu engangiyishela kona mina ukuthi sigebengu namanje nabo ngiyaphila anginankinga ngiyaphila ngaphinde ngaletha omunye mame enginobudlelwane naye bengizame ukumthola nje enenkinga yokopha okungapheli wathi sekuneminyaka ngathi ngoba benginesifiso sokuthi ngize enkosini angimthathe ngoba kuzoba ngcono emasentini uma samsana sizobabili hhayi-ke ngafika la enkosini inkosi yafike yabona iqolo kuyena limphethe lalimphethe futhi ngampela yasinika kona wakusebenzisa ngabuye ngabuya ngazothenga ubaphile abantu wasebenzisa lobaphile abantu ofakwa phansi kolimi lapho ngasikhathi ekusebenzisa kwabamo lesifo ngaze ngayisola kwaye mina ukuthi nabo uzothiwa ngibulela umuntu kodwa

0: ngempeli time ngeke uba mnanda ngawazi amandla akhe kwathi kokugcina kwaphela nasisifo lanamhlanje lasikho kwaphinda kwane challenge yasenyongeni ngacabanga ukuthi no funa la ngize la ngizothenga ijuice ngoba kwasuka enyongeni lo lobuhlungu kubaya edolweni engezilutho nje ngayithenga ijuice uthi wayiphuza mhlambe kabili iyanyamalala le challenge kuyimanje siyakwazi ukuhamba ehambela nje so ngaleyo ndlela ke enaleni angazi into yokuhlukanisa nenala ngoba ngikubonile ukuphila kuyinamhlanje njengoba ngiyilana nje ngiletha umakhelwane onenkinga naye kade yaqala engapheli uyalapha uyazama uza konke akwenzeki sengino akuye lapha kulengaphila khona nami uzofika uphile ngoba ngiyazi ukuthi uzophila hayi ukuthi nginethemba ngiyazi ukuthi uzophila lokhu kwakhethisane kakhulu ngiyabonga
1: finaleni. So ubaba usiyena waqale wafika la ezweni lenala yafika inkosi ngephupho yasiphilisa iphushini
0: yeah
1: and then wasibaletha umama wakwakho wayine challenge yokopha
0: yeah
1: inkosi yamprofesaya ithi ine unenkinga yeqolo emva kwalokho nginathula ubaphila abantu nawuthenga umama wawusebenzisa ngicela ungihambisele nje kancane kulokho ukuthi umama emsebenzisa kwaba nesikhathi la avele opha khona kakhulu
0: impela kwakwenzeka kanjalo ngoba nje kakhulu kodwa kwathi lapho uphela ubaphila abantu nesifo saphela uyaphila kwelamhlanje.
1: Wow, wow, sibonga kakhulu. Siyazi ukuthi namhlanje ngenxa yokubona amandla uNkulunkulu asenalini khona abanye futhi obalethile ukuthi bezo experience uthando lasenalini.
0: Yebo, yebo kunjalo, kunjani impela.
1: Wow, sibonga kakhulu kuba kuvesi.
0: Bonga mina.
1: Umathini nje ngokuzibongela enkosini before nje sikudedele baba.
0: Enkosini ngizothi hayi ke sekuyisekhaya la ngoba ngitholile ukuphila mina ngabe kudala ngihamba emhlabeni. Ayikho into engihlukanisa nenala.

0: Puma.
1: Bekwangisiza uyakababunala.
2: Ubabunala uphethe izembe basala. Baba,
1: umsebenzi wakho mkhulu.
2: Ayibakulala ayindoda
3: baba. Babunala papazana kodwa plenty umbusi ngokakhulu babuna.
2: Basho bamajola kuyatrapa.
1: Ubabunala uneziqo upasile ugogodile ezifeni.
4: Ngiyabonga babunala. Ngangazi ngelilanga ngiyophila kanje. Ngase ngiyitshethe impilo yami yonke ngodla amaphilisi ngize ngiyiphi.
5: Labamgqeka abamgqekayo basazomvula.

0: elangeni uphumela nje eminyaka ilanga lizokuthumelela uvitamin D. Uvitamin D wenzani emzimbeni wakho? Ukunikeza amandla impilo. Uvitamin D iwona lodingwa umzimba wendoda, ingakho indoda inamathambo amaningi ngoba ina lama vitamin ewamukela direct elangeni. Ibisi ba namandla njani? Amaningi. Bisi phuzi wenze njani? Ukuguga. Sobezwa iliphoma nje amadoda aguqaqala kunabafazi. Simple. Sebedlo ncamce njengabafazi la. Sebeqhatha usizi bayakhubeka njengabantu besifazane. Bawambona umfana okhubekayo. Usethi uma ukhuluma nje uyamhlukumeza. Indoda ikhula ngokubanjwa ngesidlozana, ukuthethiswa. Indoda akelele. Labafana sibazala sibatetesa. Sizala abafana abatethe nayo. Uyabona nje umfana okhuliswe noma ukhule namantombazane wodwa. Umza ngishe.
1: Hayi, sanibanani.

indlela kaSomlomo yokudla yokuphila impilo engavumeli izifo ukuthi ingene emzimbeni wakho. Yiphi le ndlela ukuthi ungavumela izifo ingene emzimbeni? Number one, ungavumi ukuthi bekhona into ekuhalishayo. Uma ikuhalisha, khumbula itestimony yomuntu owathi engenamali mayilalele wathola imali ngunkulunkulu osilaleyo. Uma kuyadokotela kuthi unekhensa, khumbula umuntu owathi unekhensa la imaleni kodwa ngunkulunkulu osilaleni wakhila. Tala makhino, imaleni asikho isizathu sokuthi ukhale. Uma waliwe noma bakudivosile, khumbula ulala. Mina nje ungibona sengidivose kawu-5 noma divorce ungibona nje. Kodwa nje usangibona ngisehleka sabathanda futhi abantu bese sazobafaka futhi abanye babe bani. Khumbula ulala ohlale ehleka nje kodwa uma-divorce. Uma bekushiya noma ufela abazali, khumbula ulala akasenabo leyo kade umzali wakhe. Kodwa ngibuke nje, ngibuke nje. Ngiyangizwa yini? Ungavumeli ukukhathazeka. Kodwa basho lapha abantu abanjengoma wami wawuthi izinto bazixakile athi mntanami linda. Uthi uyabheka uthi awu kodwa abanye bayathola nje athi usaphakela abanye uNkulunkulu nawe uzokuphakela. Linda. Awuthi mina ngingumlala angisoze ngakhathazeka. Kanti mina ngihlulwa nkinga mina. Uyabona kufuna ukukhale uthi uma ukhala ukhale sangingakhali. Uthi uma ulahle ithembo ulahle sangingalahli futhi ubuye ulixoshe.

kuNkulunkulu ongakaza amamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Kusho kumuntu elingakaze likhishwe idemoni, elingakaze ukhishwe umoya, ongakaze adilivarishwe eqalekisweni zozalo lwakubo. Baningi abantu siyababona nakuma social media nje, khona ukumbone nje umuzwe ehlabelela ubukusho usho ukuthi uyazi kodwa lo mntwana ubezo yakude ngempilo, uyazi lo mfundisi ubezo yakude ngempilo, kodwa kukhona umoya angeke sasizwe umuntu kuwo ngoba usevele waba ku spotlight, kanti kune area edinga ukukhululwa kuyena angakasizakali kuyona. Ngifuna ukuthi namhlanje enye yezinto esihluphe kusayo iziqalekiso zemindeni esizalwa kuyona. Kwakhulunywa kwathiwa amantombazana la ekhaya ngeke kugane muntu, kwaqalekiswa umama wenu, uma wakho mntanami waqalekiswa uma wakhe, kwaba nomsindo wa uma wakho wabeka ugogo wakhe isandla. Sakhulumisa likwazi siqalekiswa sasinomathemba, uyangishaya ngekube yilutho nenzalo yakho iyontungaza ngeke ibe yilutho emhlabeni. Omama wakho ngoba wayegcwele ulaka akawanakanga lawo mazwi, wazalwa ngaso lesi siqalekiso. Ubaba wakho wakhipha amazwi ethuka ubaba wakhe, kanti uzokuzala wakuzala ngaso lesi siqalekiso. Kunezinto abantu bakithi okufunela ngimsize kuzona, kunento engeke usizwe inyanga kuyo. Noma ningahamba inyanga noma ningenza yonke into, kunento edinga ukuthi azululwe umprofeti ekubhonqule kuyona, ekuhlukanise nayo, ekukhiphe kulo moya wayo leyo nto, uphume kuhle komuntu, ephume endlini eshayo kodwa ephume yena engenamyuco. Ngifuna ukuthi namhlanje ngifuna umuntu mina othi ngizihambile iy'nkonzo, yazi ayikho into edabukisa njengokubona umama umbone Nkosi yami ukuthi wahamba iy'nkonzo eseyintombi. Khona umama lapha okumbone nje ukuthi lo mama Nkosi yami ugcwele ukukholwa noma eqhuzuka ukukholwa, kugcwala umlomo kubhajwa emankankeni, kodwa ayikho impumelelo kubantwana bakhe, ayikho impumelelo nakuyena, kodwa njalo uyakhuleka lapha ekhaya. Kini niyathanda sikade nithandaza nje manje, kodwa niswele ngisho ukudla kade nithandaza nisho babethu osezulwini wokulala, kodwa nisebenzi niqhulula iy'ngane nje, abafana bayanikhululisa bese bayanishiya. Kunomoya wesiqalekiso. Lalela mntanami, le nto yokugijimela emathaveli ngesonto, wena uthi wena ufuni kuye enkonzweni, mntanami uma ufuna impumelelo uyoyithola the day wakhishwa lo moya ovala izinto zakho. Awuphuzi wena ngoba uyathanda, kuphuza umoya. Ayithi boko anti bakho bayaphuza bayaphuza omalume bakhe, angithi uyayibona le nto ukuthi iziqalekiso lento yokuphuza kini. Ngifuna umuntu othi mprofethi namhlanje ungathi uthunywe kimikhe namhlanje, mina ngishaya ngisho indoda, mina ngithuka ngisho ibhosi emsebenzini, mina ngilwa nomuntu ongiphakelayo isandla esingifidayo, ngivele ngifuna ukusiluma mina. Ngicabana nomastand, yabona nje umprofethi ukhuluma umastand, ngisanda kumfokofisa. Lalelakhe ngikutshele, kunomoya obhidliza izinto ohamba nawo, lo moya ngenke udilize ukuthandaza, ngeke lo moya ukhishwe ukuya enkonzweni.

0: Mlaleli ukhethwe izulu ukuba ngesonto ngubeka isandla ukuba ngesonto ngibreke that generation curse iziqalekiso ezageleza kumkhulu wenu zagijima zase zafika kini nasesikoleni awenzi kahle akekho kwaphasa umatric ekhaya kini ngizonikhulula impilo yakho izokhanya ziyokhanya into zakho ngizokhipha ngisho umoya wokuboshwa khona okwaboshwa emndenini wenu lo moya mubi uzokwenza ukuthi nibe nethunzi kuyo yonke into eniyenzayo. Sihlangana ngesonto Thekwini eMansele number 110 kumngeni Road amanzi ngo 2 liter ipint lobisi ongiphathele lona umnikelo R155 nazi washo engizokunikeza zona phakathi kwalezi washo kukhona lempepho ekhethekileyo engizobe nginikeza yona impepho ekhethekileyo impepho ehlambulula ngisho isibeletho wawulele kuso sika mama wakho ngizobe ngugeza ngoba abanye babeneshwa wathi umama wakhe ekukhulelwe wacambalala nomunye umuntu wase wena usuba kulowo mshuphi wokuthi kube khona elinye ithunzi elagibela phezu kwakho kanti umama wakho wayese kumumethe esibelethweni sakhe. Jehova makanibusise sonto lamandla sonto lokukhululwa kuyokhala amaketango ayoqathaka phansi kuyokhululwa abantu kuyophuma idimoni eleminyaka isilwane seminyaka yinto ehlezi ilala naye ebusuku ngizayikhipha. Jehova makanibusise mlaleli siyathuthuka Nanda FM banta bam ngiyacela yekudelani yonke into ngesonto nize kule nkonzo ephuthumayo inkonzo yamandla ulosithathu ulosine ulosihlanu ngisemkhulekweni ngikhulekela abantu ngesonto kekho umuntu oyophuma engakhululiwe. Amen.
1: Kwamavula kuvala sokumukela
2: dokotela wena kwenza into zemthetho.
1: Yebo ma.
2: Baba kunjani?
1: Siyaphila nkosi yami.
2: Ndiyaphila kakhulu baba, kade ndinenkinga baba yezibongo baba, ndinengxaki ye-ID ngenxa yokuba isibongo sam kungaziwa kuyesona sona baba, ndikhule ndingumntwana ozalwe yintombazana izalwele ekhaya.
1: Yeah.
2: Iminyaka baba emininzi ndisokola ndingayicholi i-ID baba, nomyeni nami efuna ukundilobola engakwazi ngenxa yesibongo. Kodwa ngenye imini ndize enkonzweni yakho tata, ndafika kwinkonzo yokuhlanjulula wandihlambulula baba, kuphele iveki enye kweyesibini kwangena i-SMS namhlanje ndikucelela ukuba ndine-ID umyeni wam ukhokhile waqeda sakhata tata.
1: Ndiyabonga
2: kakhulu dokotela, wena wenza into zenzeke.
1: Wofika kuleya nkonzo yokuhlanjululwa kweyibongo
2: kunjalo tata, ungavula kuvaliwe
1: zavela zaqhuma iinto zakho.
2: Hayi zavele zaqaqeka baba, walobola umyeni nami namhlanje ndihle nomndeni wami kumnandi ndine-ID tata.
1: Bekuyenzeka ilutho ngenxa yokuthi bekunenkinga ethinta umndeni.
2: Inkinga yasemndenini baba, kunjalo baba.
1: Kodwa namhlanje usemzini wakho unethezekile.
2: Ndinethezekile baba, ndifake ingqovungqovu enkonzweni nje baba ezayo ndizobe ndikhona tata, ndihamba nomyeni wami.
1: Mama siyambonga uNkulunkulu, siyambonga nobaba. Sibonga nje ukuba uzwe ngaleya nkonzo ugijime uze ukuze into zakho zilunge. Ungathini kumuntu onezingxaki? Ungathini ngeenkonzo mavula kuvalwe ayimemezelayo? Ungathi akenze njani umuntu?
2: Ndingathi nje baba olaleleyo njengamanje, uma umavula kuvaliwe ethu nenkonzo ngolwesihlanu, ethu nenkonzo ngeqhawe, makasukume aye khona ngoba tata uvula izinto zivalekile, ukaqa maketa ngaboshiwe tata.
1: Hayi siyabulela ma.
2: Ngiyabonga tata.
1: Yebo, kwamavula kuvaliswa kemukela.
3: Hello. Kwamavula kuvaliwe.
1: Yebo baba wami ninjani?
3: Kaphela kwamavula kuvaliwe.
1: Baba wami.
3: Kwamavula kuvaliwe ngemkhetheni.
1: Okay. Yebo.
3: Kaphuma. Ngabuya emkhetheni, ngahamba ekhasini ngathola imali ya 2000.
1: Awu, siyabonga kakhulu ndoda amadoda, akuqhubeke kuye phambili.
3: Ngiyabonga
1: mvula uvaliwe. Siyabonga kehle.
2: Baba mvula uvaliwe ngizobonga, ngicela ukubonga kakhulu.
1: Yini oyibongayo?
2: Tata ngangazala ngomthungo, umthungo wami uyavula uvuza amanzi, ubhibha ubovu, uneyilonda. Umngani wami ngisesontweni lakho ngathi ngumkhuculi ngiwuphuza, ngingena esibhedlela ngiphuma, ngingasizakala, umkhuculi ungisizile.
4: Yeah.

0: emsebenzini ngoku.
1: Umthungo awusahluphi manje.
0: Awusasebenzi upholile, uphelile kwawona uvalekile.
1: Uvalekile umthungo.
0: Sendi-right tata kakhulu.
1: Ubukade ukuhlupha lo mthungo.
0: Bukade uhlupha ngena esibhedlela ndiphuma kodwa ngangiba ngithola umkhuculule ndaba right tata.
1: Eyi, eyi mama siyabonga.
0: Eyi, ndiyabonga nami tata kakhulu.
1: Hayi uJehova makakubusise mama qhubeka nempilo.
0: Baba ndizobonga kakhulu namhlanje.
1: Hayi bo ehe.
0: Bendikade indoda yami yathathwa yintombazane. Ndayalelwa ngumakhelwane uba mandize apha ecaweni.
1: Aha.
0: Ndafika ndathenga itshele ezimulelaezilekhosi. Lezitha.
1: Ya.
0: Ma ndithenga itshele ezitha ndalisebenzisa tata ndagquma ndahlamba ndimbiza apha kulo.
1: Ah.
0: Xa ndimbiza wabuya nyhani uthe xa ibuya kanti uhambe nezikhwama intombazane ndeva kuthi iyagula kuyambula kuhambe sesibhedlele.
1: Hayi bo.
0: Kodwa yena ubuyile ngoku tata ndinaye ngondithetha apha endlini ndiyabonga kakhulu tata.
1: Ubuyile ubaba wakwakho?
0: Ubuyile baba ukhona.
1: Ubuyiswe ukuba uthole itshe lezitha?
0: Yebo baba.
1: Hayi mama siyabulela uThixo.
0: Yebo tata.
1: Hayi. Fona mlaleli wami, fona mlaleli wami.
0: Baba uDokotela, ngicela ukuzisa ubufakazi. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa. Ndafika enkonzweni yakho ndathenga unozimanga ndawusebenzisa.
1: Yebo ma.
0: Bendiyiklini emsebenzini kodwa ndinama-qualification. Ndithetha nje namhlanje ndifumene i-promotion ndise-ofisi yam ndirhola imali enjengemali.
1: Hayibo.
0: Ngenxa yomsebenzi kanozimanga ndiyabulela kakhulu baba udokotela.
1: Wafika wazothenga izinsebenzo.
0: Ewe tata.
1: Wathola unoyimanga.
0: Ewe tata.
1: Manje into isiyenzakele empilweni yakho ususukile kube niyiklina wavele wathola umsebenzi ongaphezulu kokuba yiklina.
0: Ewe tata kunjani.
1: Oh mntana msabonga kakhulu uThixo akusikelele iqhubeka into zakho ziye phambili.
0: Ngiyabonga tata.
2: Engabe unenkinga kahlukela zitholele imbiza umkhuculule ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road ngasemngeni Road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023-0512 noma u 076-664-8114 noma u
1: 064-533-3512. Kwa mafula kufaleza sakwa mukela?
3: Mafula kufaleza kunjani baba?
1: Baba wami siyaphila.
3: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokubonga lana.
1: Yebo baba.
3: Ngafika esontweni wangiprofetha nganginenkinga ngizohlinzwa nginecancer. Mangifika ilafo ngiyohlinzwa ngalo
1: ebanakaktekmusicansfika
3: bethola bathi akusabakatholi lutho akusekho lutho.
1: Hayibo.
3: Babuza bangenze kanjani.
1: Ya.
3: Awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni abamavula kuvaliwe. Uyabona.
1: Ya.
3: Ngiyabonga kakhulu baba ngiphilile manje akusekho lutho angihle maphilisi ngi-right manje.
1: Baba wami siyabonga kakhulu khehla lami.
4: Ngiyakubingelela kakhulu mlaleli weNanda FM. Ngibingelela ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila. Ngibingelela kakhulu umlaleli weSiyathuthuka FM. Ngikubingelela ngaso njalo isiqubulo esithi kwafika ukuphila. Asibonge kakhulu uNkulunkulu osinikeze leli thuba ukube namhlanje sikwazi ukukhuluma kanye nawe mlaleli wami. Namhlanje ngifisa ukuthi ngikusize. Ngifuna umuntu othi umprofeti nginezinto engiyiplanayo. Ngiphinde ngibe nezinto engiyiqalayo. Zonke lezi zinto engiyiplanayo nengiyiqalayo kukhona into eba nokungiqeda amandla ngaso sonke isikhathi uma ngiplana something noma ngaso sonke isikhathi uma ngenza something. Bese ngifuna umuntu othi umprofeti nginenkinga yokuba

ngile kumprofeti lungufakazi wakho konke lokho esikhuluma ngakho sobo sami namhlanje ekseni phakathi kwabo bonke othixo asimbono njengaye akekho nongalinganiswa naye ekuqaleni nguye namuhla

uzukulu uthi umkhulu wakho wenza ukuthi sesikhuluma nangesenzo nje ngoba lento leyo kufa yezifo abantu bayibheka nje ispiritual so ngithi ngidinga umuntu ngolwesibili lolu langomhla ka 14 ngidinga umuntu ogula noma ngabe unasifo sini esifo inheritile noma isifo nje ekhaya mabe bamsila abantu kushona ohlobo lwesifo noma ngabe isifo ngicela ungibone ngo Tuesday okusho ukuthi ngomhla ka 14 ngenzele kanje nakhe wena ozongibona ngiphathela nje 350 kuphela ngizokuhlukanisela kabili kulo 350 ngizoba nesikhathi ngihlale phansi nawe uphinde ngunikeze insebenzo noma iproduct ezokulapha ngokwalokhu ukuthi manje siqeda lesi sifo esi-inheritwayo noma esiwukhondo noma kuyisifo sasemndenini so obvious lapho ngizokunikeza ijuice but ijuice engizokunika yona le juice yile juice ngikhulume nje nani phakathi okay ake ngingawasho ama-ingredients but ekwazi ukubamba into ye-spirituality yakamoya ethi ikulapha ngokuthi wena unesifo nje egazini but leya ndawana yakamoya iyayikhava leya ndawana ihlakula iy'ngane zakho ngeke yisaba nalesi sifo lesi esiwukhondo le uzothi ulapheka kodwa uzobe usubasizile nabalandela ngemva kwabo abantu bakho abazukulu bakho okay lokho kwenzeka-ke ngomhla ka 14 nomuntu onama-alsa akeze umuntu onelumbo akeze ngoba nalo ilumbo li-spiritual abantu abaqonde lokho wawunelumbo usukungenayo nje into ilumbo li-spiritual ilumbo isikhathi asikho abe ngiyachaza ilumbo lenza njani kodwa-ke abantu bonke bayalazi ilumbo umuntu onelumbo umuntu onesifo esiwukhondolo lomndeni ngiyamcela ukuthi nonoshukela ushukela uyaba kanjalo zonke lezi zifo imvama kuyenzeka uma ngicela ukuthi uphathe u-350 ngizokunika isikhathi sokuhlala nami phansi vele isikhathi sokuhlala nami angizibukuchatha kodwa i-product leyo ngoba uphethe u-350 ngizohlala nawe obviously ngeke ngihlale nawe ngingaboni lutho ngiphinde ngukhiphele-ke manje le juice le ehlukile kule juice esilapha ngayo nje angithi uyabona le ibamba kakhulukazi nezifo ezishiyelwanayo noma eziwukhondolo emndenini umhlakabani lo mhla ka 14 ngoba sino 3 days of supernatural power sesiyadlula size kumhla ka 15 okay ngomhla ka 15 ngicela umuntu othi yena akasizakali noma eyapi noma esebenzisa ini akasizakali akasazi ukuthi yini okufanele ukuthi ayenze ngifuna ukukusiza ngifuna ukuhlala nawe phansi ngithi uyabona ukhona izinto okufanele siziqoxe nawe mhlawumbe awudingi muthi mhlawumbe awudingi yonke le nto osuke wayizama mhlawumbe udingi ukwelulekwa kukuthi wena njengoba uzaleka kanjeni isimo sakho sikanjeni udinga ukuthi wena kukhona mhlawumbe usebenzisa isiboko okungafanele ukuthi usisebenzise ngithi uyabona mhlawumbe kumbe wena uzaleka uma mhlawumbe ubaba wakho washona umama wakho wangena yabo ungeza isiboneko abantu abazi ukuthi umuntu ongeniwe ayizalwa iy'ngane kumfazi womuntu uma ungena umfazi womuntu iy'ngane oyizalayo uzalela le ndoda engasekho kodwa imvame yawuthola ukuthi-ke sekuqhubeka nje kube yilesi sibongo right-ke ngizokunika isikhathi wena ngicela ungiphathele u-R200 ngiyakwazi ukuthi awunamali ngenxa yalezi y'nkinga lezi kunzima nje kuwe ngakho kwenzela kube lula kulo 200 rand ngizohlala nawe phansi ngululeke ngumuntu-ke kamoya usho ukuthi kunento okufanele ukuthi ngikwenzele yona nkosi yami ngizokuzama nje uyayizwa lo wena uzongiphathe 200 rand kuphela ngikhuluma ngalo muntu othi mina ngilungelwa lutho angisazi kufanele ngenzenjani mprofeti ake sihlale phansi ake singasizani sijabile bafoti inkinga yabantu bayajaha usukufika kuma ujakile ujakile uyongena emsebenzini yekene ma uthi ujakile ngoba manje uzongenza lami ngijahe bese kungakusizi ngendlela lo muntu-ke ngimdinga ngomhla ka 15 lo muntu lo othi yena akasizakali nje akasizwa lutho angiphathele u-R200 angithi loya kwezifo ey'shiyelanayo ngiphathele u-350 kuzothi-ke ngomhla ka 16 kulo 3 days of supernatural power kuzothi ngomhla ka 16 16 ngicela umuntu onenkinga yemali onenkinga yemali useyigweletini ubishe eyigweletini imali

0: Sekurayithi ma.
1: Baba, awusekurayithi. Ngithi ngibonga, ngiyabonga baba, ngibonga kakhulu. Umsebenzi oyinikwa yizulu ingeze ngaphumelela mina ngelokhuzana nje yodwa. Ngejuze yodwa nje. Ngaphumelela ngengane yami esiyaqumbisisa unesimangaliso. Kodwa namhlanje uthi nje sithi sithambile manje siyathamba siyabohla. Ngejuze yodwa nje baba.
0: Hawu baba.
1: Imisebenzi yakho iyamangalisa ewayishisele ezulwini. Ngiyibonga ngipheze.
0: Siyabonga umama uthoba yena.
1: Umama uculo.
0: Mama uculo, okay, mama uculo ukuphi nendaba?
1: Hello cousin. Eyanguwe.
0: Amen mama kunankinga. Hawu siyambonga uNkulunkulu mama kulungile. Aqhubeke umntwana aphile nje.
1: Manje nje ngizothenga ezinye sengiyithathe zawu-2 igugu.
0: Yebo.
1: Ah, imisebenzi yakho ayandiswa phezulu ezulwini.
0: Amen mama.
1: Ngiyabonga kakhulu.
0: Yeah.

0: abangafika lolu suku baze bafika ngosuku olulandelayo. Ngasukuma ngeza lapha e-ofisi likamprofethi ngathenga usawuti omhlophe. Ngachela iy'nsuku embili. Utheko lwesithathu kwasakufe iguda nelikhulu eduze kwenkani phakathi nesibaya, lapho engabona khona umuntu engena wafika waphuleka inkomo. Uma ekhuleka le nkomo kwashiwo futhi usho uthi umuthi, kwasho ukuthi uthathe emona. Wathi uma iqeda lapho wayephuma esibayeni wayidedela inkomo, ithe ma isiyophuma enhla komuzi wase uthele esandleni lo muntu esewuphephethe emva kwayo.
1: Alright.
0: Akwabe kusenzeka-ke lokho. Ngithi iy'nsuku ey'mbili ngisebenza sosawoti ngichela esibayeni, kwolesithathu nathi igundane elikhulu lifile esibayeni. Kwalandela lokhu ngichela ngibona amanye amancane efile amagundane.
1: Hayibo.
0: Kuthe ey'nsukwini akuphelanga iviki kwakufona abasemzini bathi upa ubabola ekhaya befona kimi ngathi ukhona, bathi nginikeza ifoni bangifuna ukukhuluma naye. Bakhuluma naye
1: ubaba uyo
0: cha usekhaya
1: usekhaya,
0: mina ngingubaba umama undwandu.
1: Okay,
0: bavele banquma ukuthi nje bathi siletha konke okwakusele, konke okwakusele ne-date futhi bathi mhlabe kulethile, bafika nephepha sekubhalwe nje ama-date okuthi ingane izokhehla nini, ngosuku oluthile izobe isesigcawini. Uyabona nje konke nje kwenzeka. Baphinda laba abani-ke belokhu bethumela ingane bethi ayizobuza ukuthi-ke isigcawu siyobe sikuphi. Isigcawu siyobe sikuphi nangelanga lokukhetha. Impela kubhejiwe, ibheji libo kodwa ngama ngalo sawuti akase ngiye enyangeni, ngama ngalo sawuti yakhesha ingane akwangabi nalutho. Sahamba sasisenza kwenye indawo isigcawu, asangaya lapha abazi khona. Zonke izinto zenzeka bahla kwangabikho nkinga nje encane, ngoba iy'nkomo kwakuthiwa kufanele ukuthi makuhlatshwe inkomo kufe umuntu. Isibani ngisebenzisa usawoti omhlophe uwodwa, kuningi noma vuthulula, cha ungithengile noma vuthulula, uvuthululele impela. Washaya izitha ngisho lezi yilwana amaxoxo egijima egcekeni, ngiwabona esefile nje, esefile engingawazi ukuthi abulawa ubantu. Akusekho lutho nje manje usilwane ugijima egcekeni.
1: Ngiyabonga
0: ukuthi wasebusweni.
1: Amen.

ngezwa ngejuice eredweni yaba kusibiya. Into engenzele yona isimanga. Ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi la eThekwini. Ngawuyisebenzisa senginesibhobo esingithathe u-9 years lesibhobo singiphethe. Kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko. Kumanje ngiyaphila.

0: owayezintweni zakho uyaphila kumanje. Siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyakubona. Benginenkinga yokujulelwa nayinyawo nothi ngijuluke nje. Kodwa manje mehluko ukukhona kakhulu ngiyabonga ubaba uSibiya ngisaqhwele phambili nokusiza abantu. Amen.
1: Amen.
2: Nganoma.
3: Yeyila nje. Ngahlangana nomprofeti uSibiya. Ngixayekile. Asiyase ngalayelwa ngomprofeti uSibiya. Umuntu thizeni nami. Kulo ukuthi uma uxayekile uhambe ubeke inkinga zakho. Uhambe usho nje umuntu umsizixoxela nje. Umuntu wangilayela ngomprofeti uSibiya. Ayi nami ngahamba abantu ngakumprofeti uSibiya. Umprofeti uSibiya. Ngamuxoxela inkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba. Uvele wathi khululeka. Mina ngikhulume kakhulu. Ayibo guys, yazi into ungayiqondi. Umprofeti uSibiya ngitshesi wanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Wathi nje, wathi ngihambe ngiyochela. Ngeza ngiqhume, ngeza ngichele. Hayi ngangayikholwa le nto. Hayi ngoba phela ngixakekile bafithi ngahamba ngawenza. Kwami kuhlangahlangene, akuzwana, umndeni awuzwani. Umyeni wami akangifuni. Bonke nje kuyimes. Akuhambi kahle ngisuke ngane nazi ukuthola umsebenzi. After ngagquma nje only 3 days ngachela. Eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengasathandeki emsebenzini. Kwavuleleka umyeni wami uyasebenza. Baze bamnyusa ngisho emsebenzini, bamnyusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu. Ayibo bafethu apho abantu abaneqiniso lani inyango. Ngiyabonga kubabu uSibiya, ngiyabonga nakulo wangisiza. Wangithumela kuyena, ngiyabonga kakhulu. Kosambe nga ithemba bese ngilahlile nami. Ngase ngilahlile ithemba ngoba kade ngihamba. Kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo. Uyaqhubeka amasaphila uhamba ufuna. Ngithi mina halala ngomprofeti uSibiya halala. Ngithi phambili baba, kube ukwenza nakwabanye. Kunkulunkulu akugcine. Nezingane zakho zifundise. Kuze makuphele imihla sale zikwazi usiza abantu ngeqiniso. Hayi Nkosi yami ngowufakazi, kuhamba kahle manje kwami, kuhle yonke into, ngiyathandwa abantu abami ba-right, bayasebenza. Bengasebenzi nje usenikeze ngisho i-truck emsebenzini, uyasebenza, konke kuhamba kahle. Ngiyabonga, hayibo, ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga ngiphezi.
4: Sanibonani balaleli, gama lami nguPinki ngakwaRhadebe, ngiganele kaCele. Nginengane ezo-3, ngishadile, nginomyeni wami ubaCele. UbaCele sike sahlukana naye unyaka wonke, sihlukene nobaCele, ngishiye nengane zincane. Ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina. Ngagquma ngomavuthulula, ngawusebenzisa, ngawukhuthalela umavuthulula. Introduce ngomunye umama nje esikhonza naye, ngawusebenzisa umavuthulula. Ngingakagqumi okwesi-4, ngisagqume kathathu, ngezwa ngobaba wakwami engifonela ethi ucela ngimsendele i-location yala esathuthela khona ney'ngane. Ngingakamsendeli i-location kusho ukuthi wayesehambe buze ebanganini bami. Uma ngibuya emsebenzini ngiyabona nayimoto ipakile. Usebuyile ubaba wezingane zami, akaphindanga wahamba. Naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula, wabona ukuthi khona kurongo abebendlise kona, bamenza ukuthi ashiye uma wengane zakhe ezo-3. Ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula. Ngubonile wenza izimanga, zenzekile izimanga empilweni yami balaleli. Ngiyabonga sododa, uqhubeke usize nabanye.
5: Mina ngihospindile wakwaDlamini, nganginenkinga.

0: yokuthi ndandikade ndandigula kakhulu, ndandishawe nasistroke ndingakwazi ukuhamba, ndikudala ndizule esibhedlele. Kepha ngoku sendihamba ngeenyawo zam, ndaphila ngesimanga sikamavuthele. Yho, awandinceda wandivusa ekufeni. Inkosi tata, ndiyabonga. Sotoba.
1: Yebo, uqedwa kwemkhokha emthekini usuku.
2: Ke ukusukela phakathi nendawo iyemsileni nga
1: usufikile. Kade walinda inkululeko ephelele. Asibonane khona. Our God is still God even today.
2: Ninjani sonjani sotobe? Yo, wena manyelela wentombi yesokeni lapha manyelela, cha akho lutho. Ngithenge iswayi lapha kumama uMamkhize lapha eMelmore. Ngachesheli nezinsukwanyana nje ngibisebenzisa ke kutheke ezinsukwini nje ezimbili ezendlule. Awu, kwaqhamuka nje inyoka egcekeni esigijima egcekeni yabulawa lenyoka, ineyiboya lapha ekhanda nasemsileni, ayaziyo ukuthi inyukani. Iwuthukhala ke ngaphansi, imhlophe nje ukusuka phakathi nendawo kuya ekhanda, ibe mnyama lapha futhi ukusukela phakathi nendawo iyemsileni ngaphansi emzimbeni langaphansi. Angiyazi ukuthi yini. Izolo ke uvakasheke inkosi ke yafike yashaya emnyango lapha izulu beduma, kodwa ngizange ngingene endlini, ndashaya emnyango bengiqeda nje ukuchela nje ngaliswayibeni, yaqeda nje ukuchela. Isezimbili ke kodwa ke lokhu zibulawa nje khona phegcekeni. Angazi baba ukuthi kusho ukuthini lokho. Umbatha lo okhulumayo eManmoth eBelleage.
3: Sanibonani mbusweni. Lo nibingelelayo maxulu kagazi osupplier waseshow emasondweni le kombongolwane. Hayi, mina ngisazi into eyenziwa ijuice kule ndawo. Abantu omunye umama bengachami ingane yakhe yafika ikhala la ikhala inyembezi. Hayi, uthi umama nede yafika ijuice wavele wayiphuza, waphuza nje washathu wayipuna. Umchamo uthi wavele wagobhoza umchamo, wagobhoza umchamo, uthi iy'ngane zakhe beseyikhala, seyikhaliswe ukuthi akasachami, ushawe yinto ensemini. Kodwa lowo mama lowo uvuke phansi naye ucela ukuba usupplier. Omunye umama engamnikayo futhi ijuice, umama wavele wakhipha amatshe, kwaphuma amatshe. Mayethi endlini encane kwaphuma amatshe, uthi kwaphuma nezinto engathi imnenke. Hayi, angiyazi abantu abayifunayo angisabazi abangaka. Mangi-odi u-15 mncane. Sengicabanga ukuthi ngivele ngcono ngisho u-20 ngizo-odi ngendlela abantu abayifuna ngayo. U-15 nje kade ngiwulande kubaba, uyaphela manje.
4: Niswayela
5: baba Soto. Hayi, ngila i-ofisi ndithi ngizobonga imisebenzi yakho emihle engenzele yona mina umama Madida kaBesta. Ngicela nje ukuthi uNkulunkulu aphakamise njalo, ngangigulelwa umntwana wami la igazi phuma ngamakhala, phuma ngamakhala nangomuntu obeseligcwele isitha, wawafungafika la ngikhala baba nansi ingane. Awu, wathatha ukufa ngathi ubebekwe wena. Wathatha wathikhela le kwayenamhlanje umntana, umntanami uyafunda, nami ngangigula, ngigula ngizele mina lana, kodwa wangisiza baba kakhulu. Ngiyabonga Sotoba, uNkulunkulu aqhakamise njalo ngemisebenzi yakhe emihle osenzela yona ngaphandle kwesenti. Nangoba wathi anginikezwe nezinto, wanginikeza netswayi elibomvu ngaqhela. Awu, ithazami ishana zodwa, ayithazami inkinga manje kuze kuthiwe ngiyathakatha. Kanti imisebenzi yakho ngiyamavuthulula, wavuthulula baba, engangiuzowuthenga mina ngiqonde ukuzowuthenga ngasebenzisa. Wavuthulula yonke into, wavuthulula yonke into. Namhlanje ingane yamadiza okhokhelwa, namhlanje ngumuntu namhlanje ngiyaphila ingane yami ziyaphila ingane zami namhlanje sibonwa nabantu ubuya ngisho nabakhwenyana kade bahamba ngomavuthulule bavuthulule emavuthulule bavuthuze zonke izithu ivuthulule ngobaba usotoba wenza umsebenzi wakho ngiyabonga baba.
6: Alright, ke ntombi wena ungeke wayithola uyithole uthole nini?
7: Thola ngo-December. Ngithenge umntana wami oshawa i-stroke.
6: Right.
7: Ngeza naye la ekhaya. Ngeza ngazoyithatha yonake. Ngangeza kubaba. After that, ngathola lelo bhodlela. Ngathi ngifike wathi ubaba ngifike ngiphuzise umntwana. Ngamphuzisa umntwana eshaya i-stroke ulimi luphendukile. Lejijelekile ngamtshela ubaba wathi angifike ngiphuzise ingane. Efakile ezayifakile umntwana wami then 3 days wabe seright uyafunda kuzo grade 8 manje ngase ngiyaphuza nami leli juice ayi mina vesane yangenzeka ke emhlolani ngaqaqeka esikhathini engasayi 5 years ngingalazi ngaliphuzisa noma yini liyadamba ke ilokhuza i-ultra BP yakhe kakhulu. So la sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana washawa stroke sesisizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalisile namanje abanye
6: amen
7: ngenxa yalo
6: shayelani uNkulunkulu wami hlobo linomona linomona nende esebenzayo. Okay, into ebalulekile beyazi ukuthi kubhlungu ukuthatha into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi basebenzisa awaboni mehluko useneviki elilodwa yini eqhathazayo iyakudonsa wena ubukhathazwa yini kahle
7: ne-BP nama-asa
6: i-BP isayisa phezulu hayi ngakho i-BP ngeke kuthiwa iphezulu kuthiwa iphuze kwaze kwakathathu
7: ukuthi ngisuke ngama-ke ngabreaka ngoba bese ngizilokhu imdonsa ngovele ngahamba
6: uma imdonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma imdonsa uphelelwa ngamandla ma ekusetoyileti ayiwaqeda amandla uba nomuntu. Yebo.
8: Yeah, ngiyisebenzisile namnike uJust. La ngibona econtestenza nganoma mangichama emsebenzini ngibona ukuphuma into eyele umthombo lo yena ngibona iyasebenza uJust lona. Senze isize yaphela ke. Kodwa ngibona ngithi ngathi yona iyasebenza. Ngicela ungenelela kuma kuthu lona. Uma kuthu lona la ngisengabona khona uyasebenza ngempela. Emsebenzini ngumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi enginawo. So bathe kwenye i-department bephelele umsebenzi basusa i-India baletha kumina. Leli India bathi alizophatha mina through ngokuthi lona lisalilasi esingesi nokubhala kona. So ithe masifika ngise lo intombazana elalifika nayo ngifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje. Lesiye lona lishintshe lo mntu loyo lenza ngayo indlela temani ukuthanda umsebenzi waphuma uzekhepha wonke ngathi ngisukuka nje ekuseni ngiyekhulumela yena negenge ngidala ngithi mina ogogo nomkhulu ngaye bevume bekudlale ngami basethena yathi ngase ngiya ngaphakathi kuyosebenza yathi ifike ekuseni imene ngiyaqonda ke ngimathela lo msebenzi lo ungaphinde ukunika omunye umuntu ekusebenza ngaphandle kwakho wena uzofundisa abantu hayi India leli athi omunye umkhwethi ena awu ngikwethi khona ney'bhathini ngosebenzisele ngathi hhayi alikho ibhathini anisebenzisile mina
6: ngiyabonga hayi siyabonga shayela uNkulunkulu wakhe so okay ukhona omunye sitede masinyane singene msebenzi nosukumama uyasebenzisa nawe kuthi
9: yebo nami ngiyithengile lo juice ngolwesithathu ludlula.
6: Yes.
9: Ngithengela ingane engakwazi ukuchana nokutoilet.
6: Right.
9: Kusho ukuthi ngiyedetha yami ukuthi iyesibhedlela izisolo yayo. Kusho ukuthi bathi mabeyifaka amapayipi kungenzeki lutho. Kuthi masilikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachameka. kodwa ke futhi sizoqhubeka ayisebenzise sifuna imehluko.
6: Shayana uNkulunkulu wami hlobo.

0: Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
1: mina uJesu ona amandla ngendlela emangalisayo usisiza inkulumane zabantu kumbe zabantu seyilini ngilapha iculazi ngilapha iHIV ngilapha zonke izinto ongayicabanga yini ngisabe sisebenza